0: No ni ka ni de. Salat salat dim salat dim. Dai mo mau bo ring. Ke nang apa ring? Bai mo bo tutung na.
1: Nak nun pi ka temo hajan teh ha baleh ti tegu ka hitok. Te ata e maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mo bo na. Apan tua musuh sepa.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mo bo ring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mo bo ring. Tung mamu kena duyu jarun aku nganyut jalak ngin tim salat tim salat tim salat tim
1: dei lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lem piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melo talam mami daho halamani neman radio kayan miri fm.